Yani sambula nimbula nimbula binakana nanda. Oni takani makarti kwani na bongani kuri. Enabi bunwa kedi sara kunisa tomboka rata kumekina enambongi binakendai. Tamanda ungan raba mo boka bini binakataka na kalau lebu ni ala tambu na nana bitemberi lola matik mai bikenda. Merau ninda dawan bulu talamai. Indo talena bong ni tu siti ni kuwa sa ikaro sanga bulu kawalu tiku ni singa. Ni bulu ko ciulai roron dolu ro sanga bulu kelima. Kasama yuti toko na walu. Ena ro sanga bulu kabana miniti. Ena Favok. Sena Fiji Australia Voice of the Community. Sema toka ena bali ni kambu kamburaki. Na Kuri Radio Station 93.7 FM. Redfern, Sydney, Australia. I would like to acknowledge the Gadigal people of the Eora Nation, the traditional custodians of the land, which I work tonight. I pay my respects to their elders, past and present. And also, I would like to extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Good evening, everyone. Hope everyone's days was blessed. Bula binaka. Mi bula binaka kede sara mai na viokani. Kibi kemuni kede sara na turanga marama dhurubo ngone lewa. Kibi kemuni na lalai. Koni se anretiko enambongi binaka endai. Enepea sana baka turanga sake tinka ba. Orotuma orambi keiki owa. Enepea sa iburubura. Nabi yanu yanu ena pasifika raramba. Vei states kede talanga ai Australia. Kei kemuni ina seamatunga ena yasin koro. Vinaka ngoo ko serne nimbula. Nimbula vinaka maina mata viva kani kede sara. Kuni sa tamboka rota kumana mbio libu ni kuri. Ena mbongi vinaka ni kuwa. Teman tatalanga ngan ra mau bakam bulani ena vei dawon dawon ni bada ni bakating to bangang ko rivale so ni dawon ti ko na vival ni bula au ni takan ni namakari ti ko ani na bonga ni kuri ena vi puno ke sar ko ni sama rota ko mekina ena mbong vi na kan ko rva kani ena vi puno ni vi ko rota ki talanga sa ni correction centers ke sar ena vi Madawa ndau vi kinda vaki tiko yani. Ena maambungi ni kuwa. Au na kinda vaki kemu ni talani. Na luwe witi tambo saka yani. Koni ndau sema tiko mai. Ena vi mbongi kiedhi ni tu siti. Mena vi vunuani vipakarutaki. Zena vi correction centers. Waka mbimbi. Vi kemu ni na viwa

Savinaka, tuktuku weka weki nga iserne rivokani. Nai tuktuku weka weki iserne. Red Friday or Christmas in July. Vesoreti rarambayani wiki muninandao talitaka na pakarongo pakatangi kina taralala. Erto na pakatartiko na matangiringiri na itauke vibes. Kana pakatartiko mainandua saibabitu. Main Street, my black town. Siana Alua Function Center. Aina ikatolu sanga vulukandoa ni singa ni vuluka July. Rono ndolu rosanga vuluka ono yana singa warumbu kasarangango. Kana tika butaki tiko na ona na kaloko ni akavi. Kalaki dhaba tiko na vei mama ni tini karua enambongi lebu. Christmas in July. Na idhuruduru to ya walu sanga vulu nandola. Salamuria. Nai vakakavi 3-course buffet dinner. Nai soft drink raviakani salavata tiko talenga na nai vakakavi sinisomi. Waini vonua varuta ki talitunga kina. Kia vaka indona vakatataro nambu ni taliboni nga nei moni nga ingiri ngiri mai kina na saiba ba lima saiba. Lima lima ono lima ono va. 0405 5 5 6 5 6 4. Datal kadini visureti tokongo kadini visureti pe kemuni kete sara naturanga marama dorbo kena ngone lewa ni bonua bakaturanga kolau era na visi kutiko mai we kenda naturanga bale na tuina yau sauni bonua lau tui lau Ratu Tevita uli la kiamba amara. Kasama ni ngandrevi mendana maisota ene tiku-tiku ni lotu ni Presbyterian Church Hall, mainandua onadhiwa, Forest Road, my Baxley. Ene katolu ni singa ni bulako kusita ronondolu rosanga bulkaono wayana singa moniti saranga maongo. Teka butaki tiku nanda sota na ona nakaloka na kavi, na vei ngarangarabi waka vanua waka tatambu kina turang bale na tui na yao. Ngauna ni vei na ngauna nei roko tui lau kamai salamuri tiko yani na vei talanoa kina vei tarombeaka eso ningandreba mauni na taro kina sena Q&A. Koni sa suretira rambatu yani na vanua waka turanga saka ko lau. Kendo na wakatataro namba ni taliboni ni Andrew Misiki. Saiba ba ndua lima, ono rua saiba ndua walutolu. Andrew Misiki 0415620183. And mbongi ni mataka rabia kani wike uni na ngandrewa na mailau raiba bunyuwai. And ndua varua 142 Edison Road Community Center. My Merrickville, teka buteke tiko na nartawinga rabi na buniwai, and onon donu na kaloko sarata ondo winga rabi kina, melaki adoba na walu na kaloko. Ono kina walu, rona ya ua, mepaka sa lele borsa kila tiko, nina mailaurai senga nisomi, kia waka senga namo Medicare, kakuni lomba langa taka sini mitaro ingina namo ni Medicare, Sena namu ni ID ni ngolenga mai. Waka kabi talanga buka ruta kitu na weka takata. Lako pata talanga ni idu niti kena kena bia matangali. Lebu na ngona rebeka ni ndo tu na kakana ina stoa. Kepaka waka ngataka lima na ndola na namu boli-boli. So liwale na kemu ni manrai. Na kakana nrao nrao kena wani kau. Mepaka sanda ukaitiko mai. Kepakao sa tapatiko na nrenre kakuni mandua kuni rere mo redan dobiruto na bakalesi lesi ena Edison Road Community Center wasia kina na namulenga meronio sa tabi talanga ena mbongi ni Vukelulu. Be mbongi kiade ni Vukelulu. Senga walanga ni be mbongi ni Vukelulu. Rao ni vitartarmae na moni tiki na bakarambuka kepakao sa tapatiko na nrenre. Iana bingarabi nga bakapuniwai. Kena wei ngarabi taleso endo baka dhori tiko ni ndo woti tiko na lima sarto ndo baka rau tiko
na turanga marama darbo kena ngone lewa ena bukun kena wakasangari waka matau na waka kavi retondo undam talenga na voices evinga rabi waka tampa kindua we kenda na marama ke kemini na ngone lewa ke waka setabi tiko nan renre kunyo mandua kuni rere mondo mai taro waksala retondo marama erto sa kenan tau ni tamba nongo kuni mandua wakatalanga kina tondo ndambe na legal aid and vimbongi talanga ni ibukelulu vimbongi ni ibukelulu keve tondo ndambe na legal aid ke pakai tiku na wakata taro sana ngauna nandau pangarai sa tiku mpaka ipe na ponu auro ni satawa kina ndo na legal aid kuni lama lianga taka paka lebu vimbongi keve ni ibukelulu ndo wakai dori tiku na pingarabi wakabunyu wai pingarabi raramba wikenda kebakao ngandrapa mokoti wikemini na marama trim na ulumuni seo ni imbena isoli wale tele tunga na bingarabi pakanguri oya ena bie mbongi nibu keluru ena bie matai kethi ni madhawa ni wibula au nitaka nindana bie tukutuku nitaka yani kebakao satabu tiko na seo nibu sotiao osa lako mbeaka bertona tambana ni na lawyer sama ni tuku ni mai mo laki medical kau ta mai na form gori erau ni reto bisa tabi talanga na la na law law er to do wing rabi en ambong ni buke lulu en kena garabi na ka membeliti kemuni en buku ni form fill taki arto ready kemuni na buni mai ni ko ta le sta le bana na muni lawyer sang ni so mi na bing garabi ena bimbongi kethe ni bukilulu. Au nitaka ni sana matata tiko na kena wakata teitiko na itukutuku. We kenda kethe sara na se wakata taro tiko, se lomo langa taka tiko mbaka, lewu tiko mbaka na tabi mate, na bubu, na surusuru, bata mbata tiko na bonua, we kemini na ngole me bonua, we kenda na tiko ike, se mbera ni tiko na medikia, alu binaka, ni waka ingataka na bata ni bingara biongo, merawa ni nda, mbula binaka tiko, raninga rabi baka binaka taliti nga na itabi ena besinga. Sabi naka na sera katara wongo na ngandaba mdangamo na botara rambani. Wi kemu ni kia na nanda ko ni siataka vaka tiko ena ngonda binaka sarangango na mbongi binaka ni kuwa. Kuntu kuntu tiko baka lewa nandraki. Ni baka takata tiko mani mbula mbula binaka taliti nga.

Eya sabinaka samai oti togana walu ena limba sanga bolo na miniti bongi ni matakar wakani wika mnina singi ngiri tiko mayongo ena waka idhori tiko ni mataka na wengarabi waka wuni wai mainandua warua 142 Edison Road Community Center mai Merrickville kaunitaka ni sana matata tiko na ingole ngole mai Merrickville waroni wanda mai na ambasi mai tambaka na ambasi mai central say Newtown kepa ka ngole mai bangori Canterbury ronyo vonda mai na roni sombo na Canterbury station vonda mai na 428 na ambasi mai sombo ina Edison Road Community Center rao sar na ngole mai kya vili mana miniti na kena ngole mai na ambasi na steamer ronyo tambaka mai roni sombo mai Sydney talanga say Newtown say roni sombo mai Canterbury, ngayo vonda maina 428. We lima na miniti ndao ngwala maina mbasi. Iyo indi natakia ndao senga ni somi na laurai na we mbongi keve ni wukilulu. Ni witukutuku nitakayani ni yadha mebaka lelewu mebaka ni sa tosar tete sar chiko buka totolo na tabi mate binaka mese waluti rawa ni mbera ningei tete wakalewu ni mbola. Sabina kana serka taravanga ngau nangan rava mo botani kibi kemuni kada na nonda kuni singa indola wali stok me ngori wakam bimbi we kem dona turang do sama tangga me Mornington Island ani bola ni mata bina ka kede mai na ilau lau ni Johnny Katoni ni bola Anda betalanga mo botana sere we matanggali saki bitong avi sama tangga me Central Coast Okay, Rona na munito kani ena bon bila.

Ove tarna ngana go ma vaka reta kamantanga vaka lagala kana vika eta kosotiko na nanda balni walisi ona tabole na nangu ngu me ona sibise matitiko batike kianda me da bona tin kando na kaloko ai tuku tuku weka weki serne lotinia sana ola mai viti e ni South Wales Australia Vesu reti vi kemuniketa sara na turanga marama dhurvou kena ngone lewa. Kemuniketa na member ni Lomaiviti Provincial Council, Lomaiviti Obolau Motoriki. Sakirei moni ngole mai ena lotu niya sana wakaturanga o Lomaiviti. Talei nina mai lotu watake kenda na turanga na wakanda ka ngone talenga ni Lomaiviti. Hon Siromi Turanga and Dokoni Valu AG. And a bagadoriti kuna lotu na katini kalimani singi ni buloko kosi taro nondolu rosanga vulka ono. And a bagadoriti taliti nga na walini lotu ka toka maina nambatin kava Hutchinson Street by Granville. Gwana Granville Methodist Church. Tika buta kiti kuna lotu na kavi na tulu na kaloko. Obalau motoriki era na vingaravi ena Vingaravi ena yakavi ni singa ni vingaravi ongo ni lotu ni asana kwa olo maiviti. Nuitaki ni konina heather ni waka leolevu lotu wanua kena mata nitu totoka ni ndana mai wesatari ka vimarutaki waka lewe ni asana sena lewe ni wanua waka turanga olo maiviti. Sati kesakitan apa kena nui ninda na way tukutukuni takayani. Resoreti telenga, ena resoreti ramba bangulai sakit koyani bi kemuni nanda utali takana apa kerongo apa ketangi kena tarlala erton apa ketaratiko na matang giringiri na itu kay vibes. Kana baka dhoriti kona nandrato songo main nandua seba bitu Main Street, My Black Town. Sena Alua Function Center oyani katulu singa bulukandua ni singa ni bulaka chulai singa buharumbu kasaranga ongo teka buta kitiko na ona kaloko na kabi kalakitaba tiko na tuwe mamani timkaruwa na kaloko na mbongi levu Christmas in July walu singa bulunandola na kene dhuruzuru sakiremu ni nabe tukutuku ni takayani na waka kabi 3-course buffet dinner kena waini bunua talanga ena baru takitu kebakanta na bakata taro ni albina kamo ni ngebi taratara nga ni namba ni teleponi na saiba ba lima saiba lima lima ono lima ono va 0450556564 kavi kiwi kemo ni keda sara na turanga marama darbo kena ngone lewa ni bunua baka turanga kolau Erna beisiku tiko mai weekenda na turanga mbale na tui na yau. Sao ni bonua o lau, tui lau. Ratu Devita o leila kemba mara. Kasangan rewi menda na mai sota ena I tiko tiko ni lotu ni Presbyterian. Katoka mai nandua onadhiwa Forest Road, Bexley. Presbyterian Church nandato hall Robiokani. Toka manandua ono diwa Forest Road, my Bexley. Ena baka dhoritiko ni katolu ni singa ni buloko wako sita ronondolu rosanga buluka ono. Oyana singa muni tisaranga mayongo. Kana tika buta kitiko na ono na kaloko na pia ena kavi. Vengarabi baka panua waka tatambu ni turanga mbale na tuina yao. Ngaona ni roko tuilau kama vitarabi tiko yani na vitalanoa. Kena wika tale so o ningan reaba muni taronga sena Q&A ena baka dhoritiko nina otia sandana game visu kaya kiani konisa sureti raramba tuyani na vanua baka turanga saka kolau kike muni na kene sa sabu muni alubinaka muni basi kayani itukutuku nga maybe Andrew Misiki na saibaba ndua lima ono rua saiba ndua walutolu 0415-620-183 Andrew Misiki. Tio kira na baka nui nui ni ndana vi tuku tuku ni takai Andrew Yakani. Ena buku ni Vesureti Malumalumu
engoli tiko hani virtana wakalesi lesi sena tampana ni vingarabi ena wukunda sena wukumuni na turanga kena marama dharubo kena ngonen lewa ni yanu anu waka turanga saka kolau wesureti talitiku nga ena wakarambu ka saranga ongo wakarambu ka nekatolu sanga wulkando ni singa wikemuni na nonda koni tiko wolingori my Tamworth Wesurete bangole tiku hani wikem nina tiku mai Tamworth kena bebo nua e wole kata. Kito na tanti tiku yani na kabu ni wangara mbuka na lako lako ni bebo kara ramatake mebe Alan Riggs solicitor. Na tanti tiku yani na kabu ni wangara mbuka teka buta ki tiku na songo se na bebo kara ramatake me na vitu na kaloko kina viwa. Ena rona ya ua na ni alubinaka rubio kani ni kusa toko yani. Kebukai tiko na muni boka tataro ni alwinaka muningai betu ketuku ni taka bir na tiko boleka waka mimbi tiko wiki mini na ngole mai na ataka taka na palm workers warombuka ena rona ya ua tataka muni tatala mai na vosa tiko kina kasi ana mai bibo kara ramataki tiko kina wiki mini o Mr. Alan Riggs Singa Vagarawai and a roti kona Vengarabi, two sessions. Na mataka, take woman a tina kalokan matakale lai. Kalakitava tigolan dona kalokone akavi. Dona non de vengu in lomaya. Take a butal and a bitu vana kalokone akavi. Kalakitava tigona bitu nakaloko. Nangoling ole tiko in ingor, biokani, we came in a vata taro tiko, some becker salandevasona. Wanua ni salaki wakaleo form kina se ni sa filter ka uti mbeka sana pi tukutuku malila ki tao mbeka sa maini mai wakabuna tuna na muni singa ni tostale so siang sarangan sara reta sara satawen dona loya wike muni na nonda ko ni sa wakalewe na uti mbeka na protection sa mani mai reject takiani sa mani mai wakasama takatu se sima dhala na puno muni toso talikina wakanga taka binaka na ngauna binaka ungo blata na no muni taro keve ena sotabi na no muni wakata taro keve ena saumi usa kerker kina me kakweni tale wale se kakweni ni tale wale mai nyo ni tiko Kito na tiko na singa warambuka, kito na gai lesor mana singa moniti. Waka yang takabinaka na ngaunongo, merawa ni matata bikemuni na wika o ni ndaulo matara-tara tiko kina. Namba ni teleponi nga, kaya waka o ni binakata moni sa sulera mana edha moni, kaya na namuni waka tataro. Namba ni teleponi ni maviu rasinga na saibaba, viwa vitundua. Saiba Limarua 0404971052 Kena nungu namba ni teleponi na Saiba Van Dua Van Lima Van Walu Dua Toluvitu 0414548137 Wekemi nina nonda okilani satando ene roto na Rona Turanga mena Sole Fintech Robert Takataliti nga mai Rona Ndonu Maki Kenta Tutaliti koyani na yakabi ni matain singa merani laki tamani tiko vira telangana non dar sembera tiko ni ra satabi ra na turangongo ero na tiko telangaya ni ena matain singa ni buloko kosita entanangai laki satapata tiko ekia ni kuni mandua ni kuni rere na veitaro ni ndo vetaronga ni wala rotok Totok muni ndo bola. Betele muna ngona. Dandolo iso tabango sa ngwele tabitale. Nabika en dandau wina kata men dandau toronga. En nabuku tiku ni kena vi la roi tiku na vinga ravi sena mona libu libu ike. Wakam bauta men da sana wakarongo seri tiku mandanga. En nabongi wina kandai. Kena vi tuku tuku tale sona tuku tuku ngito. Mai vi chane vuki ni na uti ngana serongo. Nimbula binaka na nonda kwenye sengi sistema tiko mai nimbula binaka.

0: toka the makamenda sana deo sarmandayani enai tuktuku ningito mai vei choni vuki enambongi binakaindai
1: nisambula nandai tuktuku ningito enai kabinikua era maindolava ena mada sauti na communal games na tui kei mbalatangane na tui yo King Charles wakakina na randini randini vale mbalatangane Queen Camilla na communal games kanda kila tudo nendo vaidhuri tivo ena nanda buruhura na veye vana mbaki ka mai vaidhuri na kena ndolo nangito ni communal games ena rara mai Glasgow mai Scotland kana tini kandu watu loko tivo na singa nangito ena vaidhuri ena sota sota ni communal games Glasgow runando lo rusa na vulu kaono vizara na vee matangito lelewa na vaidhuri tikino wakana ngalo na lave kambi na verde kambi kena vingito teleso tinto do tio na vimata galingito era na vici vitikina en no sota sota ni Commonwealth Games Ronaldo Lourdes en ulga ono ya sa vango li taltingani na nonda vanu ni vinaka ki na nonda matatim ni viti ka matata ki kenda tiwa na vau ni sota sota ni Commonwealth Games mai Glasgow mai Scotland ni rato na rao ni na valutaka na vei tutu eso kara rao ni rao na nganga kina en na vuku ni hengitu ni sota sota ni Commonwealth Games Ronaldo Lourdes en ulga ono mai Glasgow mai Scotland na timi viti ra lei varitana non rita tau na minister news of sports chese sokuru en non da sala rita tau mer nei voitavi kin gitu levu ni olympics ni sota ni commonwealth games mai Scotland de ver non da un gitu er non varita putimo va na ngalo david tolu yang kin ana hira mekitchison goi na gitu kan la beta del tingana non da kuila ni vanua ena kena vaidhuri na opening ceremony mai Glasgow na lave kambi titola kena ko Daniela Rainbowi kena rato na nanda tou tracks and field athletes wakata ki Helena Yang anti vavo lutu mai langi ke yes nil karan nanda matatim ni vidi rato na vaitapitala tunga na athletics kena para athletics waka kena basketball 3x3 na boxing na lawn bowls na judo na swimming wata kena weightlifting na vengitu so erna baita bitigin na nanonda matatimini biti na vuni sota sota ni Commonwealth Games Ronaldo Lourdes Ngulwa Ono ya ninda nalaja ngani kina sota sota ni NRL sena raga viso imu gavadur tungo esterlia goena kena mevadavari na ikarosu mulu kandonyo avoki ena madha saoti singa lotulibur zalinda nikina na matatimini Parramatta Eels wata kina matatimini Penrith Panthers mai androka na matatimini Eels ena kaitini gawalu irosu mulu kava rumbu karumi zalinda nikina na Newcastle Knights wata kina timini Sydney Roosters mai nganga na timini Roosters ena kaivi bulu katsara rosanga bulu tulu wata kia rosanga bulu rua timini Rabbitohs aru zalinda nikina matatimini Melbourne Storm mai nganga na timini Rabbitohs ena kai rosanga bulu kawalu wata kia rosanga bulu kaono timini Canberra Raiders aru zalinda nikina matatimini West Tigers mai nganga na Raiders ena kai lima sanga bulu kaono wata kia tini timini Canterbury Bulldogs aru zalinda nikina na matatimini Warriors, New Zealand Warriors mai nganga na Canterbury Bulldogs ena kai tini kawalu wata kia ono matatimini Cowboys aru zalinda nikina matatimini Broncos nganga na matatimini Cowboys ena kai tini kawalu wata kia tini ngatambu aru zalinda nikina matatimini Dragons wata kia na matatimini Gold Coast Titans mai nroka na matatimini Dragons ena kai tini kawalu wata kia tulu zangulu kawalu matatimini Manly Sea Eagles aru zalinda nikina matatimini Cronulla Sharks mai nganga na matatimini Sea Eagles ni usata ni Titans ena kai pasangulu kawalu wata kia tini karua rato wa mai mbaito ana matatimini Dolphin ena ikarusha bulondo ni wavoki nda reza pato tolo langani na 2026 ena rundo rusu luka wano ena releda sena point standings ena matatimini tutu toki naka na matatimini Panthers karula to na Roosters katolu na Warriors kapuwa na Cronulla Sharks kena kalima na Dolphins South Sydney Rabbitohs ni kawano ngo ena tini kawalu tozo wano poindi tabitu kene kawalu rumai taitu kena wana matatimu ni Newcastle Knights kena matatimu ni Cowboys ena tini kathiwa na poindi vei ingitu nga suwe ndana nana makitu ni kena ena wun sote sote ni NRL sena raka visomu wadaru tungu Australia ni karusha wala runu wavoki inga lutulebu ni ruta toka ni nabuwe tina miniti me walu ena kabi runa dhalinti ni kena matatimu ni Cowboys kena matatimu ni Sydney Roosters ena wadaru tungu ngitu ngorji ena Queensland Country Bank Stadium ya mai Townsville singa boga rumbuka na ruta tuwa na ono ndono na kaloka na kabi runa dhalinti ni kena na matatimu ni Dragons kena matatimu ni Dolphins ena wadaru tungu na sota ngorji ena Winstead ya mai serene karom ka patanga ya ena bonto na kalona ka biro na tere den sina na mata tim ni Melbourne Storm ke na mata tim ni Canterbury Bulldogs wa zur ti una sota sota ngori ena Emma Park ya mai Malbani singa ba roi na mata ni oksita singa ro sera me go ro dalin den ena lomni rara na tulun do na kalona ka bi na mata tim ni Gold Coast Titans ke na mata tim ni New Zealand Warriors wa zur ti una sota sota ngori na Sibas Stadium na mbara bikula ke Australia. E rota toka na bima mandono na lima na kamini vorui butanga ngori o kusita na matini singaru na zalinja ni kina na lomini rara na matimini Panthers kena mata timini Canberra Raiders wadhuri chuna sotsoto ngori na Glen Willow Oval Park mai serene singa vorui butanga ngori na zalinja na kina mata timini Brisbane Broncos kena mata timini Newcastle kena wadhuri chuna sotsoto ngori na Suncorp Stadium ya mai Brisbane singatambu na ikaro New York City na zalinja ni kina mata timini Cronulla Sharks kena mata timini South Sydney Rabbitohs go ina rondono na kalonga na singaliwa na rara na Ocean Protect Stadium ya mai serene ni oti na ba ina lima na minute na kaviru na zalinja ni kina nalumdara na mata timini West Tigers kena mata timini Paramount Eagles ina rara na Condang Stadium mai serene tunambaiti wa na mata timini Manly Seagulls ina karusa wa karuni wa aboki ya nindandeo wa tutulanga ni nonda ina wani sato sato ni ya skipa kapa runondo ulo rusa wa ono ti wana itukutuku ni saati ni karuwa tuwa dhotal ti wana timi ina rina sato tiko karna bivala ti wana wani sato sato ni skipa kapa ina ambak ngo ango na kia na iti ni ina ambak sa oti ka sali wali mtikisara ki ina tini waruna timi ka ngole takani ki na timi ni tabi wani batake na timi ni rewa na le tomana na timi erua na tuwani ti timur to wabi wala tino mai ena ambak sa oti ambe ni tingongo ena ambak ngo na timi ni malolo tuna tobole ameri tau na wabi wala tatale na skipa kap ena ambak ngo runundu kurusungulo ono kanda na rao ni reitha na kina maiba liptaki na competition skipa kap na bango ena rao ni lipsar na ngito li lipu enda na sarabu tiko na nanda bibunua kata kir to mena kagu mena sauda me kanda bu ka kina na na mul mul mitabi ni ena bu ni shot shot ni skipa pa na ba ki ngoru ni dolu shu ka no to na mata ti ni kanda bu ya na ti ni kanda to to ti na non to ngi to na bingo to ri ro ti ni lima na non to ngi to na ba ver ti na rara mena mala ta mai ya kanda bu ono ti na non to shot shot er to na ngara bu ti na rara na na no bi ti lebu na mata ni oxi tor na zalin ti ni kina mata ti ni na ndi na rara na Kings Charles Park me na ndi kanda bu na zalin ni kina mata ti ni ta si ri na karuni wa bu ki na ka wa ni oxi ta na rara na na noko noko primary school ground malata school ground ni wasota ni katulu ni wabu kuru nadhali ndia kina matimi rewa ni wabu kuru nadhali ndia ni matimi kanda abu kena matatimi ni malolo ni wabu kuru nadhali ndia kina matimi ni lautoka ni wabu kuru nadhali ndia kina matatimi ni suba ngo na ikandabu me ena malata ni wabu kuru nadhali ndia kina matatimi ni tailebu ni wabu kuru nadhali ndia kina matatimi ni tabi uni ngo na wadhari kina soto nga mawiriki mwa itabi uni ni wabu kuru nadhali kanda abu nusota kina matatimi ni nukusa tini ni wabu kuru nadhali ndia kina matatimi ni mbaa kando ni wabu kuru nadhali ndia kina matatimi ni nandonga na matatimi ni kanda abu ena lawanga pak e singa toka vengite suaru na ngarabuti ya na matatimi ni kanda abu ena mbango ni mberi tuni ya rtu nandjebe ni bata bata ni kuata finala runando ya lorosu vulga ono inda lande ngani kina sotu sota ni Rewa Rugby Union inda kalabina ni ya matatimi ngu orto nga ngata langa mea na vunungo shila kartu sandambeta lando na rtu inda mda ma kartu bandi tegirtu ena bugu ni sotu sota ni skipa kap runando ya lorosu vulga ono nabi madala ni matala ni ngite suaru na ngarabuti ya na matatimi ni Rewa ena ya mbaki ngu ena bugu ni sotu sota ni skipa kap runando ya lorosu vulga ono Rewa rtu na sotu kina matatimi ni naitasiri ena matanyo kusita ena boru wa shirna ngu runando ya lorosu vulga ono ya saiko talanga ngu ena vitartarabi ni matanyo waboki kana vadhuri kina nangito ena skipa kap runando ya lorosu vulga ono vadhuri ndi kina matatimi ni naitasiri oru na dhali ndi kina timi ni tabiwa ni na lawanga pake singa toka mini na bosa aru na dhali ndi kina matatimi ni tailevu nangito nga na batu remba pak mwai kiasi mwenandro nga ndi aru na dhali ndi kina matatimi ni kanda wena Prince Charles Park mwenandi kubu aru na dhali ndi kina matatimi ni mbaa na HFC Stadium ya Ishuba matatimi ni nandro nga aru na dhali ndi kina matatimi ni loto waka na wadhuri kina ngito kori na chachilu kak maloto waka ya ena boro wa isera nga ungo iya ni ndalazi pa tutulangani nondra ngito na nonda ngoni huli ngo ena vuni Fiji Secondary School Rugby Union Elimination National Playoff and elimination and no zone. Ngitungo erna ba everything mina rara man ratu ngani lo pak maina sabu sabu. Nabi mo mandur na wal na kaloko and matakalin lain sing boro sarang wal. Matim ni Holy Cross College or the linear kira matim ni sing of secondary. Go and we bala ta ngitungo na katulu niya tutu. Nanan dan baki tini kalima lo sombu. Ena rota toko na poitini kalima na mini timi tini. Rona zalinja ni kena matimi St. Beach College. Kena matimi ni Lelin Memorial School. Tatsuwa timi mbule tiri na mba kitini oo na lausumbu. Ena tini kandu na kaloko na matakalila. Rona zalinja ni kena mba tini kama college. Kena Mars Brothers High School. Ngo mba kitiri na mba kitiri na mba kitini ka vitu wa lausumbu. Viva alta kitini goona na ikatulu ni tutu. Yuti toko na tini ka rua ena rosa kalima na mini tini. Ena singa libro na zalinja ni lomdara na matimi na matu secondary school. Kena matimi Queen Victoria School. Na sota ni katulin tutu membeli tirna bagi tina di wala sombu. Ni voto ka tina na mini timi ruwa na singa libro na zalinja ni na ramani rara na matimi shur na shiri guru na nak Kalsa College. Kena matimi ni ratu na bula college. Membeli tirna bagi tina katulu wala sombu. And not to the elimination round. Rona kami songo songo tiko na kabini baro imungo. Ani yo tito na tolu na tini kalima na minichi na kabini na matimi na batu secondary school. Wataki na matatimi ni ra high school. Kwa ena elimination membole tiro na mba itina wala wala sombu. Na idhuru suru mwavi kenda na tobi tokoni ena grandstand. Ena ratu nga nilo paka ni sabu. Eta wia arusha wala nandola na idhuru suru. Ena loma ni rara tini nandola. Ke ikimini na wane elim nandola na idhuru suru. Ena singa waga rawa isera ngango. Ena sota sota ni super deans elimination matchups. Na sotin gina na matimi ni Lelin Memorial School kia na matitimi ni Maris Brothers High School. Karo ni elimination rin zalitin gina na matimi ni Subo Grammar School kia na matitimi ni Ratu Felice Secondary School. Ni elimination rin angiti kina matitimi ni Zubo College kia na matitimi ni St. John's College. Ani elimination rin zalitin gina na matitimi ni Ratu Secondary School kia na matitimi ni Ra High School. Ni elimination rin zalitin gina matitimi ni Ratu Contemplative School kia na matitimi ni Ratu Secunda Memorial School. Awano ni elimination rin zalitin gina na Sinu Secondary School in Holy Cross College. It's an elimination of the leading in Namba Provincial Freebird Institute in Matatimi Queen Victoria School. Kawalu ni elimination of the leading in Siri Guru Nanak Council College in Ratu Nabula College. Renovator traveling it is a national elimination matchups and the Kuni Super Dean's competition where Nanda Muni will have other to me Nanda. Avekiri Nanda Tunigito and Nambogan Kua.

Sabinaka, Savolak Sartikanime, Davanan on Tangona, Kerbio Kani. Better Tarabitungani to Kutuku and a Cavendai, Nabisuretira Ramba, Vikamini Nanda, Kuninda Talitakanavarong of Bakatangi, Sena Tarala, and Avocadoritico, mine Dua Sababitu Main Street, my Black Town, Nandato Visureti, Nai. Matang laula matangiringiri na tauke vibes. Ena pagadoritiko menandua saibabitu Main Street Blacktown na Alua Function Center. Wea na katolu sanga vulukando ni singa. Singa wagarumbu kasaranga ungo. Mena ona na kaloko kalaki dhabatiko na vima mani tini karua na kaloko enambung levu. Kinta na patataro na bani teleponi nga na saiba 551-551-va. Wesureti sena kavi kibi kemuni kitha sar na turanga marama dharbo kena ngone lewa ni vonobo ka turanga kolau. Erra besi kutiku mai vi kenda na turanga bale na tui na yau sau ni vonua lau tui lau. Ratu te vita ulila kemba mara. Kasangan de vikina menda na mai sota ene tikutiku ni lotu ni Presbyterian Church Hall. Dua ona diwa Forest Road e Bexley. Wayani katolu ni singa ni bula koko sitaro nandolu rosanga bula kaono singa moni tisaranga mayongo. Tika buta kitiko na ono na kaloko ni akabi na sotongo. Kendoanga na pagata taro namba ni teleponi saiba waan 25 ono rua saiba 28 tolu. 0415-620-183 Andrew Misiki. Lotinya sana kola mai viti New South Wales, Australia. Visureti vikem ni kete sarna turanga marama dharvou kena ngone lewa. Ena baka dhortiko na lotu ni sana baka turanga kola mai viti ene katin kalima ni singi ni bulo koko sita. Ronondolu rosanga bulo kawono ena tinika va 14 Hutchinson Street, my Granville, sena Granville Methodist Church. Teka butaki tiko na alotu ena tulu na kaloka na kavi. Ovalau ke motoriki era na vengaravi tiko ena nanda songo langi langi ungo. Kena keni oti otinga vi kemuni na nanda koni tiko ngori mai Tamworth. Singa pokarombu kasaranga ungo ni katolu sanga bulukando ni singa. Kita sana siku bono tiko yani sen siku bikia mini tiko yani enan dona beba karara mataki ena buku tiko ni labeti da kena namu ni visa. Na venga rabi tega buna baka rombuka mena bitu na kaloko kala thawa na dio na kaloko na mbongi bitu kena diwa yana singa wa rombuka singa wa rawai matai ni session na tina ni basoti au tina kaloko na matakalai lai kala kithaba tiko nando na kaloko na singa levu kena dana dhengu ila maya kena karua ni wase wase ni venga rabi mena wana kaloko ena kavi kala kithaba tiko na bitu na kaloko ena mbongi na baka dhori toka na venga rabi ongo mena 2A Hillview Road South Tamworth go na Scouts Hall mai kiara bio kaini wambota ni unisa kila tiko kei paka indo na pagata taro namba ni teleponi nga ni madhi rasinga na saiba va viwa vitundua saiba limarua sena nangu namba ni teleponi na saiba va ndua va lima va walu ndua tolu vitu erto na sema talanga mai pata kikianda na singa mateni singa ni bulo koko sita oro na turanga rongol mai viti na tambana ni sole fintech. Kepaka e ndona pakata taro ni baka ngataka mena nabani taliban yung gori ni berno kita ngoleani. Me baka usakai tiko, unakaya tiko nga, unakaya, unabaka taliba tiko bikemu ni nialwinaka. Ni nda uyadha yani na vi buke ni vi baka naramataki me kakua ni ngule dhabi na vi taro ku ni nda unanumatumu ni nda utaronga. Ni alwinaka ni baka ngataka na tambana ni venga ravyo ngori. Ni ngauna ni ndao ya dhani. Siangi nyo kito wala nga. So tala na vei tambana rando ngole ani. Ena buku tiko ni vipa kara ramataki sen. So mbeka nga. So mbeka nga na venga ravyo. So
da lebuna ngora nda dolai sa tabang ko sangula tabi tal na taro endang nda pati ko menda nda taronga na kang ko la toka turanga ko sang ni turanga rorawa ni ndo bitan na bal ni bolo bola bit tu man matu bale menda ngole ani kala ki binga rabi ena bukunda na lewe bitin da samai tungo e Australia sambal lobster na binga rabi lele bersango le mair samai kunya na marau na pake dengo Wike minin nonda ni sela mo tartar tiko ni kaku ni dalata na nga una kolongo meron ni dalaki sot kina ka wike lai waka bole kasara waka bimbi ena vei labiti da kini bisa kuni sato ka kinongori Ote tini nonda sera se karoni ote tini nonda sera ngo hausa na putara rambani waka bimbi wike minin na seti kongori ena vei puno ni lakabaka Sase abu Mae wedi bod yn rhan langi cyn o dy solo. Na fel yw'n ystafell mynd â hoi marwyba. Mr. and Mrs. Cartoni, Johnny Rookie, Kim Lizzie.